Ano Aptrobi? Awin saip sa ngayon. You know sa Golasi. If you put you libi.